Rumongun hatari uga tosgo silgindin amala umalj Tokhozandang imeju uga tojozo ongun samalj Atan silgindin usarunlang angaita wandim sozatlang Hoyuzayani tozan soesung umsili hongur hulyugwille Shamri shara tokhotarlang shawur khilsin shawukum umbaj Uchin taun haru dusirgin pusun khilsin hongulung umbaj Jargatidig itin himmeng jawur jarak hongnuk soesung Найзин сайын тэ, учырн химмэн, нар

0: Mam java jalangi ki tulu malo. Amo. Afra bana tulu inu ula, afra bana su tulu inu ula, afra bana msafa, msafa jalo inu ula re.
1: Amo.
0: Ameriti ki msafa inu ula.
1: Amo.
0: Msafa jalo ne wani fo baru toro la ameri ku la sare.
1: Amo.
0: Ene bi baru ko ni mo ni na.
1: Amo.
0: Sumati ya kunja matulu ni ma wale la.
1: Amo.
0: Asane safa jela minisa.
1: Amo.
0: Mam sa bajalo ngi to malo
1: namo
0: sa bajalo to gari mo gomi e to goti ya gari
1: namo
0: musa fu to mani mo gomi e to goti ya gari
1: namo
0: ali ala gram mamadu to goti ya ni duniya ko
1: namo
0: mam sa bajalo
1: namo
0: gala gram mamadu to duniya ko mamadu ko mana wa yoro yoro la ak me jambi la gram mamadu ko ga yalla mana mana mana
1: namo
0: jambi la ko me yalla gala gram mamadu ko goti ya mo ni
1: namo
0: Ne sa wala la kira mamadu to wati yanyin
1: na
0: problem safa safa jalo bi wule problem
1: namo